Nang dalugi kagem Mas Wayudi Gresik nggih. Assalamualaikum sugeng dalu cak geng dalugi. Malang di cak. Jalan-jalan di Bangkung 58 Malang.